widi saneka baos ngelimakang tur ngawir wibo kalerike ide kebaos merake setiti.